Ito'y itaroon na hamutuk ona, no reza tiya ona, orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, o di akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Solo kroon na yung sira, kamutok palihohaw na yung mar, pahaw niya belo ng trinci, yung programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di yung pavimento, kusi fulang sa nulurising walo to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong dia kway mihut. Yay di saw ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di yung volvimento hatene no matenek niya. Tiyak malukro na yung sira, molok kita huwitin niya programa, tirmay, ita baro na lay, Mujika furakida o titulo Haridame.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ito'y itaroon na hamutuk ona, no reza tiya ona, orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, o di akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

ka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguro. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

itarunahan mo tuk ona, no reza tiya ona orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu gozan niya.

Maluk doven sira, how noi mar, se lori tabot sira, ba visualizasaun, konaba, patin seguru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, maluk itahahu visualizasaun, ita rona lai, mujika furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.